0: na ayantamne se wo matika no and then 10 minutes na so e ma referee the 6 minutes ato so e wonu ma oh wo mutwi wo mutwi wo mutwi ba kwa le kwa kwa na se Brazil pao e ya branche Gabriel Martinelli wonu so di ba ko so so na se wo mu
1: 96
0: ever the Germany ni Paraguay and yes we were there down there for Germany o wo ko kra wo ni Paraguay di se ni every the 42nd minute now Kai Havertz oh wa wa wa shame ne di kai and am Germany so when e kwa mu da ho oh o ti dom o mu trap na ti bela wa mu di mu oh to ne su na Paraguay fa ti kanu e gogo wi e che penalty we bo na we achi we bo na we achi na we ashe na yes Paraguay e wi ni 4-3 e ti mi no ka se die Germany run of 32 no wa mu kofi ena imachia Morocco eni Netherlands ensu di sieni ekoko wietire Netherlands omsom kofi enti Netherlands kofi Japan kofi Germany kofi ye jina kofi kofi ensem nsu ba ensem ba ba ni nyina no na no pe no sa no pa bre maka nka se ye di ABC ye je kwa ku ba na bo bo ensem nyina no de ma ye na no pe e mo sue ni kete chefri fa ensem sa e free adaru ma che tu social media no so Emma go TV MCR FIA Emma onye bi ehye etanu wa santimante wa busua 96.5 epiamante mi yakoko ago 96.9 atamante mu aya radio 360 90.1 tibra kasalanga za yankran ha kasapa 102.5 FM biye bi Bernard Ajakin kan samre de mamo no ayeme odifu ya chas mi nsoro so